0: Tapos, nag-uso nga ang German measles dito sa place namin, sa lugar namin. And then, sa lugar namin, maraming mga nagkasakit ng metigdas na bata. May namatay. Yung nakatira sa taas namin, namatay yung bata. Pagkadating ng bata na ibuburol sa amin, nagkasakit yung anak ko. Then, 1 week lang, yun, namatay din siya.
1: Yun, minaging yan.
0: Napakasakit po para sa akin bilang magulang. Kaya, nung pag may bata po na nagkakasakit ng measles, inaalala ko, tinutulungan ko po kung paano gawin na gano'n, na kailangan talaga may vaccination ng measles ang bata. Naging